đôi cô na bơ ra ru ya mu si ni ni ya na ku an lun bơ cần đôi cô tu cần ngay đi ta ni ya pa tun bu lu tâm nan chơ rap ao am ru an ya ra ga alak mật là mi ya alak ban so mật tu an ni ya ngô ngay na te pa pa mu chi a cho lu tâm ina lu bơ lu do nai nam bu lu tâm ina lu bơ lu do nai nam bu.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!